Kaya, kaya nya nonot, kaya nya nonot. Nije buja, nala buja, nije buja windi. Nije nalang jer, nije nalang wangi. Don't you, yo?